0: Adonia, miring nobody ako ya.
1: Ay, patagot na afternoon stret.
0: Abi nun trulo yun. Mila salim, ponla delik sa mo.
1: Yes, you got right. You talk. Abi nun delik spigolo sa.
0: Abi nun delik spigolo. Tungplo, brora ya, mila sila nun dam sa nao yeto. Yeto, bani sa school ya. Ah, kundi hindi wala. Na ako na kumis in Fedlo, school yet. I'm sure,